So what's a guy na ngai na beta yo ma be be na bomi yo. Boyo ozali ma elete, ozali zoba, ozali mboa, oyoka kate, ozali mutu makasi. So ki ozali kusala kaka makamu ya ndenge yo motindo yo elingi, okozala susu kupusa na pembeni na ngai te. Na linko mona yo susu te, kende mosika na ngai. Boyo ki?